ko to ta panas wa kin ta wa pinigi wak go haya tipa ko pia ko nega nega ya ki ka tina ko mena miska na ko che ya ki ga o se mena ta wi di ki se patta ko o da so wi ben ye ko pia ga che mo in se ko ti o che ga bu chu ma ya ka che mo in sta pedan ko ide ko ta ko ma ga che ma ti di Saskatchewan Penitentiary na o ta to shi ga ko ta o che ma Saskatchewan Penitentiary ki na wat na mo tu ne mista ho ha ya contraband na ki ga ide ga pa git nega ti ga ta pi chai te gi Pada ko pahutu ega mago kiwaya mula tagi pihto kata ano ege hegota. Ito gima nama ege ege gagu ege moche pihto kata chik kiwa nante. Ukso ge ito chik the Correctional Service of Canada. Hui dego naga pambadehta chik oho ka pahutu ega mago. Gina wat nama ege sa methamphetamine, cocaine, and THC concentrate. So ki spini ego niyo ha ya toza gihti ege. Aya pichai kan taki spinchi tagi taga nu ki hego new ho institutional value to na sampo ga ya $150,000 it to ho gi ga ya ya tagi ti wa that's the institutional value pichai ko taki sin ge tagi to ya from to no mistake ga ga chna ga se ko new ho madam ferbin cocaine and thc concentrate aw yagi gi ga gi ke mucho visto ta yago ne pita ma chmo en chan to ti mak tiene gi tostamo gi ga ka men tostamo ke NBC radio